party, Makala party, party, party, oh, Makala party, party. Men la ke nga bon tin ba tan tim lo li tan si go go yo.